kung pakibasa tamboto, basa daa. Ne mayamata motesa ante basa tamboto, mo ata sa navata, mo buya sa bala, mo jaula